wam othande kayo pem kuba ufuna ukundifumana uyawundikhangela kanabato faredo esangisithwayo street esoweto.